0: Manta, Nali Hari, Kadalamay, at Marinang Balad.
1: Why? Sa Bulan, sa Jalan.
2: Rindu mendengar irama etnik Pupu Bansa.